0: Retrieval Operations, Traffic Management at Area Security. Sa ngayon, nasa 175 pulis ang nakikipagtulungan sa Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines at Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office.
1: High energy at pangmalakas ang grand opening salvo ang ipinamalas ng mga performer ng umarangkada ang Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Kita mula sa himpapawid ang iba-ibang formation. May colored smoke fireworks din. Nanguna sa parada papasok ng Governor D.O. Plaza Sports Complex ang para-athletes bilang pagbibigay importansya sa mga atletang may kapansanan. 20 delegado mula sa iba-ibang rehiyon ng Pilipinas ang pumarada. Kanya-kanyang gimmick at sayaw habang ipinakita ang bahagi ng kanilang lokal na kultura. Hiyawa naman sa host province ang Agusan del Sur. Sinindihan ng mga Agsurnon athletes na namayagpag sa international sports ang palaro cauldron. Sinundan ito ng isang drone show. Pinangunahan ni Tokyo 2020 Olympic gold medalist Heidelin Diaz ang panunumpa para matiyak na patas na maidaraos ang mga sports events.
2: This palarong pambansa, kayong lahat ang bida dito. From your ranks will come the next generation of Filipino Olympians.
3: Napakalaki ang sakripisyo ninyo. Kami nagpapasalamat. Ang training bago sumikat ang araw, ang pagtutok sa academics, ang pressure galing sa sarili na makasungkit ng medalya. Achievement na po ang makarating dito.
1: Hindi man nakadalos sa opening ceremony, nagbigay naman ang mensahe at magandang balita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga nanalong student athletes.
4: Masaya akong ibalita sa inyo, sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin.
1: Nag-umpisa na noong weekend ang mga laro at ngayong Lunes ng umaga, nasungkit ang pinakaunang ginto sa palaro ngayong taon. Panalo sa 3,000-meter secondary girls athletics ang incoming grade 10 student na si Krisha May Taharos mula sa Eastern Visayas Golden Stingers. Siya rin ang unang nakaginto sa buong palaro noong 2025 sa Ilocos Norte.
5: Pangalap ko po eh, naka-Olympic ng bata pa. Yung mama ko po wala, tapos yung papa ko, fish vendor. Yun po yung ginagawa kong inspirasyon, yung pamilya ko. Pati yung mga nagdadaon sa amin.
1: Hindi ordinaryong medalya ang matatanggap ng mga mananalo sa palaro. Bukod sa kakaibang design ng medalya, sa halip na lanyard o ribbon, kwintas na gawa ng Agsurnon Indigenous Women. Hernal Tokmo, ABS-CBN News, Prosperidad, Agusan del Sur.
6: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Kapamilya, isang budalakaw ang nakunan sa video na dumaan malapit sa Bulkang Mayon bandang alas 10:30 Lunes ng gabi. Sa pulsa monitoring camera ni Bayan Patroller Ives Ilay Yu mula sa kanilang bahay sa barangay Kabaangay.